lakon nilo sampun kapiarso. Kangge lakon candhakipun kitukiran badhe ngaturaken langgam loro bronto laras pelok padhet 6. Sumangga para miyarsa sugeng dalu so sugeng midhangetaken.